0: δύο καλούς καημιλίου, καλούς υφίσρα μας. Εσύ άλλα κουπέ μόνο κουκάρακε. Απίκυρα ο Σκάρια, κουκούσα μόνο κουκούπε.
1: Εί του φανώ νου αϊφό, για απί, βέβαια, τέλει λαβό μάλλος γιάνγα ο ούμα, για απί, άλλη εσύ ο τάτσα ο τάμα φανάου τούνου, ο φοίω σώση τα λόγα λαβά, λέει γάτσα ο Νιουσίλο, ο μινέα τούνου, α, απί, ο τούλαγα, λέει, απί, φαφού
0: Ale ua, ale o, memang cuma kisah esy tu lah fono tak longa le lah piuni mal lah piliki. Ale ua fakang lah piliki ngau kamera lo lah ko aku. Ayo si senggalang ah, angka pihut lah juga lo talu o kafang ngau o kalu ya. Ah, okey faisa o pihut saya ukali. Ye kimbo, kalu kalu saya mau pokok ngau pokvikio lalu kupi mau. Adiru kau lihat askari oleh kau la ingai, efangau ingai, ah, oisi mau mereka uamai, sebuvi ingat pusi.
1: Peo, peo, ai oleh fala itu itu tu pelea ina ia tahu fia ia alam fana wa wa teli lupa wa esila fia mau kini lela leon ayat ini puan anak fia oleh fua wasaini ia Brian to omo le Papua New Guinea.
0: Oh Brian to omo to dia fua tu fine le koko sang le koko kerak le koko he. O le si playa nga sengi pe umat kon krakia nga le mfa nga alu ala ego umat sengi pe nus. Usa o le si playa nga roki kiro au papi nukini. Aku la fongo ya uskari ya le mfa nga alu pe a fa hiri umat kon krakia.
1: Ia fatu ai fo ila o le wa.
0: Nets playa e alu pe a umat kon krakia.
1: Pe o tu langa o ina le ti tilu fo ila tu ia ia.
0: Ia o le al mei sa ko mesika ko au Samoa. Pea mai fisa o mixa pa pua sa boa koa.
1: O te ilua la le wa amata mea mai le ale yun la kapia sa moa la o sui mai a. Le alo no winga la o le la fasol solo ea ivo na le ia lo no winga la o le mea wata tau. A fai ma fai e isi atu nuuna fai a. O alo a tu fa atasi uma so se ta alonga lava. So se te au lava so se ta alonga a o le te ilua o le a tala fia ngai lava le tupe a. Mo alo fa anau nei a. O te ilua o le tulanga nei o le sina popo lenga vo inale a. Pe I vo inale le ale I ele tupu. Ele tupu le mena o se tu fa atasi vo inai o au vo inale mo inavana o to samo. Ya artili la bocha mai chole cha alo ma chini Australia a ya manisina ai a failo form lo la au na le a pe yo le man sa mo vo la le ya artili fo man sa mo ya o le fo ya tu fa fo a ye se e lo wing lo fam talang fo nga se faila se au o ka yo lo no wing lo tulanga na no yo ya ya
0: yo o tulanga na ya sa mo se mai la fafanga yo na we vai mai ka lo ka wa nga le si tu lo screen ki sa o se ki ka wa nga ya si mai la fafanga sa mo e vai nga talo tamo oi o le mau lungo e vela lo ye tato e lu su lima tigui mau lungo e vela lo ye tato ne le su es fu tigui lo ne mau lalo o le vai nga I le aso ato e lima su pasene se avno e ono te uloi ti munga Ple a mau fusi a vanua mau lalo e ono te uru vava hai wanga. Or so mi dilo angi mali tu isi sifo, wustale. Lua sifulu ili tau sifulu maile lon sao sawa ili tu lapa o le ua whaunga ina kilomita teminei. Ai o le vainga sa vidi teminei I tono kenkuru pronta o le ua otu sutasi kilomita lon sao sawa ili tu lapa. O le matutu o lau ele o la ye kuinselane e tau suval pasene. Ai ole va angle na sa moa e ono shudu malosi la telo temi ya ai limba su pasene le fa
1: la ai mo ya ti mo ya la to ulu fo ya ta si ya mo le ri mal aso malolo na ile I to ulu ti mo pe o lo fa le to ulu lo
0: ya ole va ngefo ina te fa le ki sa le si fo le fi fo la tu mo fo se fo ta mafa ole me te wa tu lo su tu tai na su tu ma tai le ono minute te ele I va tai ao ile mo lu ngor so sa me ta si te si mo le va mita le lo locho e ole a tu pe ele a tu le tai le va minute te ele tu lu ile fia fina le lu su ono mita a tu te I mai le tai ile tu lu su fitu minute se fu lu po na nei Ia ile maurunga al sua sa me lua te si male ono sifurbi iwa mita. Ia fusi maumela fusi pa Kui mai la ulo mu mai kui me fuso iso sor.
1: Isau matangi, isau matangi fa pulo oi la lo iso solo.
0: Io e ole u fata tali mai ia le fo fa fanana Jerome Gay, Jerome Gray. Ia fata lo fatu ia ti oi ilana bisilini. E se foi lo io e mai ai ko sui foi lo kadian po. Ia uso mai lo fa fanza mo il su fonga. Bali, Sunga, Jerome Gray.

0: E ona nan tu fa fonga mai sa moile ta tu proclama le asi singe mo ta singa se ta pena ina ma fonga na tu le fonga ya fo le pele mani mo oile ne fo e ta ya o le aso lulu ya o le wa fa ta tani ma si ta si pese o le wa ma fi filia martina fa ya ki sanga wa ya e fa fi fi tu o tu u ma lava wa le a tu fo le malosi ya ile ne ya aso lulu Yo eta tuanga a failo na we malo si kuro mai adu tau far kuro mai ngat far mai monis fo ila tu lo fi mana umia a kisa ol mele uma ngayal ayal isingol ka ko kor far mai ya ku kenyu fo mai
1: mai ele o mai ngol mta ku le a sa le ya oi ala ngaye isi la fatanga mai ya a
0: kan ol audi le ko si mai Yeah, I used to make a lot of fun with someone.

0: Siu fonga mā liela nā ea o le e whakasā mai apoli matai matang o fie voi vi inga ea moru. Nā i o tātou ta mamtina matutua ea o uso tuangane ea eme se fuwhana witi o lo whata o tolia tonu mōtanga se ngase tonu ainga ea po nufuanga fo io o tangata matutua ea alufaanga nā mal tātou pokalame ea ne putula le aso mogeng.
1: Ia, sa o lei lava kisa pina sa unua fo'i ya tinali ni fo'i vai ngole ta por kalama. Ia, onai musika na e lua e a fo'i ha tau ina wā tu sai fo'i matau tua le feonga ya fo'i pene mani. Ia, moat fasidi nga malosi ya wanga ruenga masani ya inga ruenga ole kalesia nga ruenga sa ilingi ol pata marfana ol fanau. Ia, male nga dunga fu'i lele wā, nga dunga fai tua mota.
0: Talua iona ole tate ihi vāenga le e ei taimi e sa ole lei lava, e ei taimi e tonu ulfale mai. E mana o mia lava a whalongo longo I se tala ata po se pese fo'i ae mai se o la o ei taimi vo I o luluti o ti ngā o le tino. E le la wata ta oto nei la le moenga. Ia ki e tulo la le tio. O le ti ngā fo'i lele sa fai se ta oto nga ili tae au. Ah, I le datu pokalami. I falongo mai roi pesele. Ah, ia pi o tue au mai lava. Tue ma fau fau wai. Ah, yaso tala vau. Ah, ia pi a fai fulele. Ah, ia aru tere po inga pila e au mai e lava fu inga le fafetai voi. O na ole amana ia tu. Ia alanga o tatu pokalami aia. Ia e fapina lava a tautua po io nai o tatu a matua. Ia itu tonu lava mo tangase ngase a maukemi.
1: E sa o le lava sa noa kisa e pefina sirfia sa o sa o teknologi o ni vai teimi. O le na oma fai lava na e tango e suo sepe sepe au fanya ta lava nga fa amuhi o mata. Pea pela ua ka ari kuru pa vea o aga ke ka aro lau Facebook fui le lau den fai langa e mui. Nga o yei u ma pese fai nga ngarau ka ngua ka e vai le yei ke ia wa e mui. Kea karabo ia kisa. E yei pese nga o mau fele le ia ko ngā vau e fkangisi mai. E o yei si pese nga le ngaru o lai faki mai. E voi la pose a pio ti nga o lo tino, muse lo tino.
0: E la kama. O ala manu yo sume I pia ti nga lo tino.
1: Ai, o kama nga faa mui, oi. Ai, o lan te me e faa ngase na lau kingo mui. E la kama sao sao faa pia. Kama ia faa. E la kama faa pia. E ke faa lungo kung asole. E se voi, e ke ewa mau uki nga. Voi lele.
0: A fai la uta ngata lia e ta oto a. O le na maasani lava. O le alu so fanua. Voi le yuta le vao. Ti lovu le vapo nga le ti lua. O kamala ia o nga ia ia. Le pio teimo le lele wa. O faa ngutu so fanua. Voi lele a alu ma. Pia tanga voi nga le a. Fai le lenga lue nga le maumanga. Ia au mai ilo. Voi lele ma popo a wa. Voi lele tona ia.
1: Sa ule ia.
0: Kama kong wala lewa lewa lewa wawa. O vo ngale kampi e fa vela le fa pe an
1: e ki sa we pa u mo mo so fa ngo wa ngale wa lo ke fa ya ku le o ke ba ku wa I nya I mali a le so so chida ya ku fa mai ko ki ke mo ha mai ya ko li o ko li la le a sa wa lu ka ma la la wa ko li se le so fa ngo wa fa I so fa wa le o ku o mali a so la la wa sa sa ko ka ma I wa ke li ke li ya mo bo yu ka ala dai lo ka ma I me a wa O ke ia le pio ka mai wha pere pio. Ai oro runga mau vai. Kero e, e kumar ka mai be, lima mika le kume o. Ama kua ore fiki kino kwa ia o ka kongka o kuro pa kua sore a. O le mena vea kwa e ser kumar povi, e ser pa ume nyo so fangua. O ke la kila, o ka ma. Ia ai sa o le lei o e kisa. Se chulo. O le chulanga le la ka mai e kisa. Ya mangore ka we ya nga I me mo ya me mo ya me ya ka ka ngwa to tele lo fetio pa fa nga malo ya timini le na ye si fetio si a nga na sa va fa tu no in dal fo ma ya la tutina lo ya lo ko fa le lo ma lo si a le mo ma il kensa la kensa tina e se fo ila le wo ba ku ta vale mai la tutina po tu fin fa mai fo ma fa sang fa ngo fo fa sang fa ka oko e fa fe fe la nga be fa I mean, I get to work in that too. Like, I would lay me out to a CV or they go for my ear on Marie Piffin. On what penna? Sorry, only I could wish for my use of where I wish for my EP. Only to the Nana live I met fun or no. You might tamale sa paul and a good one. If I level and I piss in this foul valley, I lass a paul join. O fio ko sanga malo e mai i la lo wa kwa lo la to ainga la o ko kong i la ko ainga le ska malo le o le amo nan ma ma sa po la wa le i fa fa o le o le la wo mai a mai la le ainga ta lo le mana o fa o lo i o ni fila e nga ka fa pe le a son e o le ke le anga lo i ma i la ko me ngais ma nga lo ya ko le polo si ma sa nge sa mo Ma o se kau gei, o se foi a inga e me foi a. Ai o kok fai kior malo, o umba ku foi kei me omburi talo sa fosa, tui tama, tika stawas, ele ke ai, fika ka feoki, maka meke feoki, ele gai ke ai, a. Nga o kai kaula ko a inga pe e vavenga, fai se aikia, a, pe vese tulou. Ai do se mea fau, a. La refa ki o mre ainga, ma ia o lake ama o rei kupe whanga o siko inga le ko e mea ko inga ni uvira. Ia ka ilo iei.
0: Ele elewa na tupu
1: watch. Ele tupu reso nei, o reko kupu mai me iei rua. O le si o tu zibi sa vai, mo le cancer tina, ai fa me fasa, fa gofo, fasa, fa kako, ai fa fera ke ikua.
0: O le me manatua, awane ingalo. O lea ua I tatou le vai tau o le tina ka losi le ua iei O lea I ma se mea I le maua Le winga lo famtalanga O evidence la ia wa au mai I le pepelo O lea ua I lunga uma upenga ta failangi Pa wana ale mea, e se lo fia fia I O lea mai la o mea ia E lea ila se alofanga
1: To sa mengua?
0: Ia, a fai o le mea sa olava lea I O le winga fa la ia I tulanga lea E te lei o le afianga E te leo me e ai atu fo ila tātou I fafo I le treating alaya wa a fai o le fesili a fai la o lo utina lea po lo utama lea e la longa fo e ta ita o lea o mau fafo I a vaenga I atu le mai ia o le vaenga o ai e fai fai e o le fai ngā malo a e pe e iai le vaenga lea o te iloa lava uia e fo I lea ai longa na il silafia ta ilo iai pe o e la tōwa a wa o le mea moni ai O le ainga lea, sa'o lo ilunga le minsta wa o va'o'au. Va'o'au leo minsta nei o. O fo ina lo, so I fua malo lo ina. A fale mai tu nang pena.
1: O tūlanga sa'o na, pe o leo e sauno nei e o leo fukaurong I la le minsta. Ia makuria fu I la le fuksia kama. Le malo. E fiesu, ko I kaka fie, lusu mong kupu kousang, fasu kousang kure cha pipi. E ole tano te a mutpola sa fosa, ole si lusu fu kousang kalua. E o kui kama, ole si au kika kala kwa ngafi. E a saula I o, ai foi o, ole si au wali I rena umatu nei. E a, rena I a, Yeah, to enough. This is for CEO. I was going at I ono ye is ese ole wo mai ile so ile
0: official
1: o I be le winger tala le o me ai le na fai mai le chapi pi fasu ko le ara ka wa ko mal ka ko mano fo sa ka ro kula mai fa bo mo me bo mo I don pisangi le kapi Ah, kaki kilo la la kapi le bisengi. I will live on the anger for my.
0: Yeah.
1: Levanga leanga e whalmai.
0: Ele o se, me o maana leanga, o maa maukeng. Ele e whapea na au a, le fona leo tulanga na a, o le o atulale nei fai ngā malo. Makua I ke le,
1: wa
0: matua i, o whamataranga leo fai ngā malo, le tuon tua I malepe, ele ai mase mea e o atu nei fai ngā malo. A, o le lei, o yeisina bae ngau le lei,
1: ato atua. Ita rolfa mua mua ia le whalmai.
0: But it's a long process maukeng. All ia wa vale luafe se fu luono le no watu ia ona vasuela o mai o kele kilo kilo la o mai o kiki a walupu e mai ka pupu o vo ngale o o volo mo ko kwa
1: o le imasing o lo tu man tua
0: ai le fayani
1: clinics po li fale mai privacy o mo mo mo mo tua ke fiu ke ngo fu mko ko fa ka ri ke me ka le fai la fa a ka po la si fo ma au ka fu fai clinic sia o pe wo le ko ke la le ma lo i fa le ma idea a lo fa a mo mo va pe o ka na ka i old clinic sia le pe fa su ta la ke vai old fo mai a
0: monia
1: o le fu te fa sa la va no mo bu li na to lu a jo so lu se la uli ma si fu fa le ultrasound ma ko le ultrasound o na fa a ka ngo ma so tin ol x-ray e ano boile o meta ponga ivi mai se vai nga o fa ku sole qua ka ngo kali il lo fa mai ya pa wale fa fo ol clinic se mo mai ya fa ku sole lo winga wa me o tu langa fa ano no le na le wa le wa tupu mai ya le pe fa fa qua kupu la wi lo le la wi li men sa ka ronga tu la e ku roa pe fa pe o am na qua isi ol si fa nga paroka a foi ele fa maung e foi nato e aí se eu não acabo só que a coisa para o caia igual mesa ou a curva é que minha ou porque que minha que me lhe que oposição ah meu promissi e pe a com me fungar é que puxa a mola out aí eu olho com um longo forla esse foi fa o seu som é o seu le leve mais na coia e eu sei se por que que a ele se fa mau ngi ngoka ka pipelo ma pero kala mo inga ele ia ngala ka ka kuisiano ngalu skalu nga porkiki wa ngor porkiki a de pipelo ke de fenga ko foi o a ki nga na vanga pipelo ya ai a lofa ka ka ya oi a ongo ngai fo ili ia ngai o lofa ya ka ki kilo la ele o le ka ke yo foi a wele tama tai fo le tubalo sa fatta le na minsta le na vitu nga fitu se lau limas fuga fitu pele ale tu malo la foka un polo ki kile nga sangi a ma ke anga fa pe le ko ngo fa ele pa u pa ro ka fa pe ne ele yo se si le tu pe bo tu la
0: e te le yo a ba o a ve foi la ne pro ke ti me o na le o fa ma oni a se fa ma oni la to vo ina le a ya ole ole te le na le a fianga le ye ne ya il ta so wa ko fia ka ko ko do e fia le polo population no sa bo
1: Anga oi ka ka fa pinga ya ko pe ke de fa pu pu pe de I ka ka ya fa pu pu ngol ka ya fe pe ka shu a fe
0: I like to fa pu pu ya te lele ya
1: ka ki ha so de a le ka ko fa pinga pe wo ka ki ai ya pe ngo fa fu le le le fu ya ka te ni me ta lo po ki ki ngol an ka ka ngo me pa ki le ko ko la ki o mele por ki ki e o ka kuruku ya ngai ah ai o ke
0: a ngela la sa lo fam tang afa o kuruku a lu lo mele ah
1: ya ma ka uria la le ma no mas ku ku ya ah le le vanga o le chopi pi le I me ku pu mas ku ku ya ma ku ra pa ngai yo me u ma fa ku ya le mse se pisa le lo sa ku ya wa ai la lo pisa foi mãe cada um era noi me ensina noi veio uma fala por
0: por por por
1: por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por Ah, kerja dia cuci mandi. Malam kisah kali pisi berkali kali. Eh, masa masa perasa si mana?
0: Oh, bela dia. Mau ilah tu umur leo, fuh fuh sama. Ah, mesti ilah tu ye fam macut tu. Ah, tu boleh bantu mau naik tu tu jangan terlalu sama. Ah, ah, faye onai fam malu tu. Ah, mesti elu se file mule lei ini. Ah,
1: oleh faye fuh ni ya.
0: Ah, oleh faye fuh.
1: Faye fuh.
0: Alu wing alu tu. Eh, tu sama. Ona abe leo le oleh bantu ya. Ile au vaenga leo tui nei.
1: Ala
0: au kei sa moa. Ola o oi datou taini e. E whama mai. Ola la sau. Ola la sau. Ola la sau la ptainga mo le vaenga. Mokin.
1: Maali e ia whaftai kisa ango ka ua. O le vongo fia mo vusema noa. Te mifu e walge. Nga o karofa mea vule le nga whaiko kasi fu. Ala o mo tavu noa. Ia moro se vongo fengi. Fapene. Ya la me la kwang ngani me fa mata ni fo ile u fa me la uli. Wa le sa fa me cha pi fa fu. Ale la ku mai lo le pe ma lo pa ngal su su fi. Nga ka ka passport u sila o i Samoa. Ah, lo ku la mo passport Australia pe u sila. E kaula ngai le fa lo pa ba di ke le fa le ngasu le la fa. E failo passport samo e ma fai e onga e lo failo fa mangolo koko e se kau ka ngofi a ore fai fu ene
0: o e fai fu ene pe a to se la we samo
1: na fe mai
0: pe a to se la ta la a ya le fola na e wa mo lo ke le mi lo ma la u lima se la u ke ma lo a pension e ma lo a pe a
1: ye ye wa I see that to see. Why you do not fit your mallow, say from when Molly say cool mallow, or like a kitchen lady, or lady, and go say,
0: yeah,
1: see, and
0: then
1: my fine uncle, all the lady, back on the paroca, I lazy Macausanga. Ah, Oyala, you have my found up or sat on a paroca. Ah, while I'll see a gago iPhone. E le mba se mo fa le kuma pa me ngo ka ko ka ko a inga le la va fa pa pa le ah man ku a e fitrenya ni tu a vule le ya ba ho ko fa pa pa le
0: fele tu si le ya i mo ken
1: ya ro fa tot fa ko yo a wa ka o lo ko ni to ya ngo le lo fa nga sa ko ni to o le lo fa e muti muti ba le le lo ah a le fo ya a pe wa nga va nga fu le le ngo ka ko e ska mai ke mi fi fi ka Eles ka kai ka mo yo wi ka ke min e kalu wai o lo dia lu ki fa masangi min ska fa masangi u ma min ska o la me ku po marko ai nga nga ya lo la ye ana hi ma ku ai nga la ki mai me ko ye yo o mo wa le on mai fa ku ya a lo wa ai nga min ska o ka u ni min ska ka mo a lu sha ki nga sko e ngo fu ma ngo ro ko ma ya a lu ya ma me a min ska
0: o la so
1: u ma mai E fe mai, ya, le mo ka sanga le la awe ya pai mla fa ni si.
0: Ole aso si le fia ia ile mele ave io tatu tangata i intia.
1: O ke le
0: ka le awa ya.
1: Ke le akui.
0: Ole, ya.
1: Ma tau le fu intia. A mai ni fi fo mai e mai ko fe la su en ai lo e askari e ni pre kai o le ona ko ki piki pika ka. E ko fia ka ka wa mali di mai intia. E aku isi e mali ka si mai sa wa le ma.
0: Ya. Sa over ai lunga fa ta noi nga fo io o i fo io wa ka ko kama o nei Brisbane ia Mr. Hoileo. O se fu malo loina o va va o
1: va
0: va le sa fa tal no mai lungo le o le tauta ya e fo ya sa fa pe mai le fa mtalanga e ave fu ya le mai i intia a o le tau si mai e se fu wafe
1: son
0: e le ala o te fa maunia tala le langa o lea na fai uma mato uma e fai le se fu wafe le e ave ai le mato tau si mai e ave ilo uso le na ave intia o le la sa o fa mtalanga na o le proven lal na o le mtalanga e se full waffle tau si mai o le mea lale o ni vae ngala le tupu mai o intia e yei mai e vatu i ni Samoa e le nga fatia le tau si mai o na alu lava le ana o le mai o tangata lai nela na vela vea ia fo ilia si o uso le masian tama le nao o le tele o taimi alu le tengtiti le fesosoani ina yeah. Ita maiti le na abatu wa le nga fatia e lato a inga le se full waffle e fo ilia e totongi e tau si mai ia along
1: Ya, kisa, fa o sulu afe Australia pe sulu afe Amerika.
0: Sulu afe tala Samoa.
1: Oh.
0: Le to tongi, wai to tongi Samoa. O nga adwa ilo le, o le tangata le, o le tausi mai la le, o le mai la ba ia, e to tongi e Samoa, ave free. O le mela na, o le tulanga la na, o mai la ia ave. Wa le nga fatie a inga, o na to tongi sulu afe. O na o la valena o mai.
1: O tulanga ngā kisa makua a...
0: O te tau ona fua se vai ngā fua ngā le kā o filo. O lāme wale au mai e nei New Zealand, ma Australia, o le lata lata.
1: E lea kose suafe.
0: A le io tatou a inga o mai nei. Nā le au mai lava a mai lava. Pe o le vai ngā nā tau fua ina sisila i aile. O la ua utu, o la ua ulea. Pe a ua utu sāmo. O sea, le fai se mā tanu noanga ma vā au au.
1: O le me tau fai. Fai manua au fikfaka si au Samoa o ke ia kwa ke mi vili au maluka po ka mea lo vili ei au ki fakasi e au Samoa
0: pa wale
1: me tau dia Yang ada aku sekamar dia aku ngai. Ia umang faya ni si awal ni le kurafo. Orang aku umang sangi yang ni mea. Orang aku ayah phone ni sekali ke cemini. Apa boleh faham tu nuang lah. Oleh ngasu wafi. Afe wafi le mai apa kau mat kau simak.
0: Oleh oleh oleh elem ya pelar orang sah nuang. Elem faya orang sui lang o mea na oleh atu lato. Wa umang faya le mai dia ngai le apa le atu lang ah. Ole si foi vai ngai mali na sa no mai ele le le le mista a fai mai o tatu tanga tai samo a fai atu o la wale ele fai to ave intia o na la wa tu langa wa fo na le wa ele to ye ye se tonga fitinga e nga ai mana na o la vai ave a ye o tu pe alu mal nal malo na ave ene ele yo o atu le mai o intia ye pe ta si lua so ai I maliu a wafo ile wa a ele o toe it's so funny vo mali e ioli vo ina le fangtalanga ale ale mista
1: prafteki se le ilvanga le wa etal noai en si fut finta yo o le vatwale alu fo tak tangata a fai e le tak tonu tato tangata il talar fo mai ko e kuru vai aso pe ko e fia ma singa le o lar fo mai kuru le iwa ui Poleal me fai e umma se longa ola wo pai tanga te wo mo fer fo mai ko yo ko e fa va ya salu ave i karier mai oi ave o isla e dure mai
0: ya
1: wo ave mo wi fo yo si ka fa i lu ko fo i isla o la ka un ngong fa ka e de mai den ka e lina salu mo isu ke lo e no ki mai ai o ma mai la e ma ma o ke un ka o ni me fe ai ka ko fun ka ka ko vo mai va nga fa fe na mi fo ia ka ko ka ka mai ma li fo fo mai longa sa mo ai de ka ko ngura va fa ko fo mai ko ko ka ki vi mai mi ro mo ia sta shi ari fo mai la wi loa
0: ah ar fa si li la
1: o ki mi ro mo
0: ar fa si li la a voile a mama ia minsta ma a ma mar kapeneta ma ma ave india e mai u mai ni sila ma sta
1: ia
0: ti le vai nga na fa no no ai ia ta la vai ta le la wo tu fainga ma lo ni ta mo fai sui sui la va a
1: ale na fa ki sa pe tun na mo wala pos no fai vo no wa o ka ro ela u ro mi fa lu si ka nga lu ni ki fa ma fa ka inga wa afrika pa me inki a wa ru fa ru ga sa ya fe me isi la sa ru ka fa nga lunga ru ga sa wa nga sa fe me a ya a sa ngo bu sa nga mai a fa do le wa ke le fa ki nga ka si pa le mi wa ka lo fa ni nga ya fa ka inga a ru lo la le sa ru inki fa ka ko ra ko a le anga yo le me le o le ona le tupu matu tina ki sa o mo ki nga le missimal appointment in masina o le ka ki kala mo fo my family doctor o le wa ko si mo ki nga fa mai le le me uma le nei di suka mo me uma uma fo ka ko nga na so le nga sha ki da so kofi ai ma pon ye la so nga ya ma li me na ku pu ki vi ku fa ma a fa ma fo ma ko ko me la ki pe mo ko ki nga ma da ste ah ya ve vai da wo ka me a so wo wo fe ku me uma wo ma kwa ku la ga e se an o fe me i fo nga chi ki nga fa mai la de le me uma de nei de suka mo me uma uma fo ka ko nga na so la nga se ki da so kofi ai ma pon ye la so nga ya ma li me na ku pu ki vi ku fa ma a fa ma fo ma ko ko me la ki pe mo ko ki nga ma da ste ah ya ve vai da

0: bia o fiat fa ma ka sa o fiat fa ma a la wa fa un ba kasken a o me fa ye chipi ma fa chipi o la fa kai kai a ka ve fa ka sa o fa un chipi chen practice o e do se fo ma ya o a de le a ve me ka specialist pe ve e isi fo ma ka ke no ka le ku kol me le fo la o nga mo o la fa ma ke fo sa o fa so le I just want to see what other template. Why she follow we on our way? Fakwa, sorry. Kagelo, even kakango yung otatani. Fatatani mitani yung masamo, mani yung musika mo alay pa yung. Ola atatano ni bangaleng ay sinima yung. Yung kafa umali les tusinga yung walewa.
1: Amatano po.
0: Tonu wat fo ia macho a fasi pipa. Ia moala fam talanga me u mai na sa no aki sa ele imba se me fo ile le o se ile la u li uino la manino le ale ale fayer mena. Ko se la un montu pula sala.
1: Te se la uno fa.
0: To se la un su fa la sala na ia. Ma ole atu fa su ta i mai o pe va pie e tu sa ile imba se ma fo anga ta ta wai ona ile fa tu muina le tu singa ngua. Ya ma ole tu langa le kala fi fi a si fo i a pani popo a o si dia ku fa a fe ka fa lo fi o melo e termine
1: o lo fa i sanga le na
0: tu sanga le ko fu ka ka ma ngo pepa a fe ko ngo ma ko ko fo fa ku mo ka ka la ngo pepa o la o la nga duenga o me uma ai ole tulanga se lo ke mi ia nga wa ye le benga ole alu la ko website na ole www.census.abs.gov.au ona nga lo ku pekia e lava le nga ku pe ko du se la u ngo fa a ki sa ai fu fu a ko ko se la u no fa na ko du wa so nga ki fa nga lu nga mai ku le valu ku la
1: mo nia
0: a faila le wa ave fo el malo yo ki a ilo ko was fanga ru a
1: bio e
0: ya ai ta chona ta chona o le fa u ma fe le tu si ga
1: no o tu la so valili o a submit u ma tu ia ia vo ile ia forms
0: yo tu langa le na e le ma faina e nga i ka kukusinga ingo visa mo e kwa kukusinga fa ma mausua fa wafa o so e mei le isi hainga a isi ka kwa mi o pa a isi kin e le ma faina nga mo fo i e sa ono kala a sika mama ke kwa o i fule le kua la au a inga mo so nga o la kusikama sikama pi e a fo i a e a kwa kon malosi da ko fa ngoi sanga udu fia manga ko linga nga udu fai fai langa um fa ko dio sho ko fin e o ni ngora ska ma o pinchila chila o fer vai nga kim nga le la ka for for paro fer vai nga ke paro kai ai chain e vai ro pada hi cha pipi ya a fer mai no ma sho ko fin vai anu nga ka ya ko le pa fa ka mo sho ko Pemimpin oleh aku masih kau ingat? Ya, kayu apa perlu kalau for my change you care for? Ya, kayu apa mal perlu tulang kali nain?
1: Ya, nasu emali ya. Ya, asal ni ah. Piye piye maale ale umat sangat saya umat tua i. Nasu boleh ala vale vale etali la. Ya, asal ni umat tua esel mel wo ye ye. Tato wa.
0: Ole na awi lunga upenga te failangi le upu ole polkiki. Kango e wawa ai dele iai, ngai fai mai, orkua iai la tula tula i mai, atua ia oe pero nga paroka ai. Ari wa piala ala nga paroka paroka, esa ue koe komumu se melea nga kere nga mea. Esa oe le pokar konga le nga fai a... Fa me orva lele kako fo le lang lusi la wa la paka ima sa vidi borurung fa ko dol kap kenji di se orinya fa ko uru mesi me ya vai u maso fa go ko ko fa ko uru le la oi ko ha fa fa pa u mo do da loya mo mo pe su fo yo akuna ya de go ko so fa ngua pa ki u bala ko go bora so fa ngua Wala au mat pai lika pkengi. Wai dana ka ko ku waru wai ia kura ia me umanga. Ko kau ai mai ia. Ia wapea ngā hafungo fai.

0: Sa mole su for malena na le sunga ya rigid pack of malan peselena yo fauli mai among o tas we pese twai love to al tattoo chnu yo no tattoo te mi o nan tu fa for mai tattoo telephone to penina ma for na mai le fitelinga ya tanga ba ya tipi out tanga ba ya kisa lo ke ko wal ke le o vai nga nga ele mo mai out tanga ba ya le nga nga bo mai nga lo ku
1: Ole tu pual o matu o mulitalo fai mai ole ole a fo ire ole mea lele a helenio na apa au ah fai mai ole mea lele a helenio na apa au
0: Ok, yeah, no, take me.
1: Yeah,
0: nah,
1: sao
0: le lo chua. Ele si kupua lo makua.
1: Si kalila la kamangat ba ya sole a. Ole sang noanga tu au pepe a. Sa ole le ya. Ole pule fo ngale. Ele fetau I malona ia la ngona a e to yo sole la. That's a no no wa ya. Ili tangata wa ave u malona malo si anga malona tato nunga malona fa mo moenga a. You know this is it a. E ui la vele malu e lue mal fele le mal fele fele a mayo Samoa. Ila kola kapima a. Ba ka ni le lo vesi Samoa a. I mean you know a la avela va ese lo fia fia le nita ma li ia ko ula va por kiki ama me uma a ai saula va ia you know a olana talonga le a lena mawa ile le tato wa le tato pini auro le ia male pini siliva a
0: e saula le ia le la shanonga kisa o le chile la vo faya onga so si talonga pi alo le vanga le ko pa ufo ile popouli ia pe ko yo se fo la ole ala wo falo se ka kamo mo o ku fa nga o pe ka me ni la ka pe nga ia se coach ele fa nga fo ska mo Michael Jones o fa o tatu o de tau sanga do fa ma lima si da tu poar se tu la ngo ele au me ko ki ki ale la ko ki me ole ti fa la pa ka ma o u funa fa nga ska ma nga tau vai vai non fa sa mo ya tene me ole ti va la pla kama ya pe uma fa pe mai ko ki kia le le tu mo se taimi ya nga ka uma ye Ele love capping ele got a coach aqua
1: yeah it's a whole it's a teamwork it's a teamwork le buying ale a se sa noanga ole o mai lunga fo ina le a fala wa tele mai a ilunga fo se o sa oka ese tolo pulo wa e u ila va o le kenge vo ile o a mo ale o wa fo ile wa o pinge au lo a ole tse tsa bilo le teng teaching ne pe te o sa sa avatu ile to manga to manga pe te wa se se la la o ina fa fo ma ye le a ale wa mai wa ba aye el tina ya silia jang e ye le a e ile me alo fa ile gift le e ile tin ti ti le a ya le la ya buto va ya su va tsa sanga ai
0: ai ai ai
1: ese a wala le a tua a
0: ole va nga le bu fa fa we sa no ya ana le na luna ya tsa sanga fo ya si no fo nga le to manga ma bella seleni a e nei alo olana soifua mai tono no fonga la ele io mai ai fafo ese malinga e foi le mata olenga la walo samo api wanga fo la lo shokine se va ngua fo ka kel fo ka ke fia va va ai ma ka ka pe fanga tap ma se kama ki ya wale va pe o ie a vita mi ti fo io wa wale fa la ngan tau si yo ni si wa sa wa ina ya a fa yo na ya a to no ie mo se sponsor a ma ko vele e si mo ko sponsor la kupika ma ki afrika ala ile la ko ai no la fia ai a ve i si wa ri fa pena a Abe lila tu pe volele ya moana ya no fana va pe no fale pe fal focus.
1: Ole o se lu tau fo ile ile sa no ma ya e fa fa fonga ma ya isi fo ya i vainga fo ye pe ye lao la kapi o mo tu lange e se sa no anga fo se tai tai a ele alo la vai lalo le la au ma fa pe fo nga le ai a mai sa o la va ina e lo ai le anganga moni ya ta longa ne ya ole o va ya tu nei lungo lango ta tai lungo penga lungo penga ta fa ilangi le pe fa marosia mai a le tu langa le ina ia ta ofi le pa lo ta tu o tangata I fafo o le fa pe mai Samoa ma Samoa o lo I fa o lo I Samoa tau mafai ia awane I ioina ina ia mafai ona palo tatu a ia tangata I fafo a fisili la maukeni a awai le tupu le vaenga a mai tau sanga I fia ele I anu atu a lava ia e tangata I fafo pena ia I se fata tianga fo ina se mea fa pe a but ele getting worse fo ngale le desperate o tatu tangata I fafo e a fo ile e palota a le vai te mil neu ai nei a e wa matua I a or fisili la ai se a mena le na le na le to tele ai nisi fo ina le ila vai tau e fo ile e vatu e fia palota a e fia palota ina vai tau mo mo lava a a or te mil le va ai atu tangata I fafo maka ukia le mea le ai tupu mai Samoa o le ala le upu le fa pe mai e tatu ti su e fa malama ma tatu va ai o tatu aka ko va asu e kwa fa malama ka ko va ai kwa I mea le kukupu mai aka ko ngongofo e ka ka unga se isi kako leo e te tau ne isi tatu leo mau kengi
0: e fa ta kisa mo le fu I vaenga wa e o yei lau sau no Yo na leo tue pofu se malai na ala na vai tangata I fa fo manau na watu Muselato leo pim fain paruka. Waterling a shoe, while a session fain fain a rich up pee. Ah, a shoe for the satabo is my savai, Sasu Tushi the Mano, Achong. And quite Luca, Suka, Luca, Luaki, a rich up pee, Ave Faoso, my sister goes, you could fain as come on. Critic not to let you know, ah, sorry. Wa uma kaka fa maui e de venga ku mai a ora wa ku fuli sika ka o le pa ki ma ro mai o ola la wa du a dua yo ma salu a vele o mir temi sa pa miesko ingo tu le pa ma me wa tan fa lo e pule pule tutu ia tu me to tino ma tu sa fa matai to fa nua ma me fa pena ola la wa linga ka ku finga ka ku paroka Olala meraka ko paroka lu suir malo. Na solo la meraka ko paroka fuola o lu suir malo. Wa piol merenka ko manga o ka paroka ko ia suir malo.
1: Moni, moni lu suir malo. A sisila il melo
0: ye.
1: A sisila il melo ye ne. A sisila la ifa palo ta ne. Vai ia tunu ne fa temo kalas. A wi sa mon demokrasi. Wi a o se sei ba sa mo. A le mele ve la mele kilo kilo mai la nge nge ia fu fa kem kalas nge. A o sa o sisila ma a. Umar paloka finito kapis hello Vancouver ele ay yo we ka fifi
0: mere o mai tai va tai ki sa o le wa mane chele vanga le wa o o mena lenta sui u ma ele chapipi le ala ko hingu yai a e me fa kai ka I mai marongi a e me e de mfo nga na ko fa ye a ngo fo fa ngai do fa makai ole Or porque o yo le of to fita singa samwa na luce la luce fu wafe fit se la to fu ai o tangata o fafa mo sam o over mal ko se la wafe pe a familion pe a kuva kasi amerika hawai new shila australia po fela alaska e over mal lima se la mega le fi fela vanga o ni ka paroka ale vai ka fela kala kula pes ko inga we william sio Anko peo William Sio le leila lo yalu e ko fai fafa maru ko fai paro kai ko ngi usil. Anko fio mai fuwe ngei kum patan. Hete ko skan faka kai.
1: Anga manga nga o lal HRPP e awa ngei pa lo ka kwa nga kai fafo. Why they can't do the same, the fai le mea sao, fai ngi mea mongi, fai ngi mea a, fai ngi mea le lei le kako a, ma lo a. Se vai le ang wango mea. Ya lea la o fai ngei Samo observer, fai mai ua pen, ia Samo malakapi, ia a lele o fai mai le, ele I fai yako mako a. Ya lele la ufa asanga mai lole ai IRP au mai umala fia ka usanga ia nga vakwa I kupe elei mai fa maungi nga kupe ia nga umai ya lele
0: o nga wa out me nga file e pu games of the world rugby mo le lua o lua fitu o na tati ya mesa mo pu si ma o la wa umma de kui o me umanga la apsefa mena ya O tatou te ana o telo nā tala ele lingi kusikala foi le mon kusipas.
1: Ole, ole, ole.
0: E alu lava ilungo na social media la tu tala.
1: Kele o kaimie fa mau. Awa lenga ko vaia ko vivesi malaka pi. Wai ino vaia ko. O ese roa, apele o ese loa. Ese mau se kaimi fo ingale se ifaile aulinge. Langa ele se awa. Ele e chapi pi. Ae o. Afa koi foi.
0: Sa lele sa no nga kisa. Ae vai le pinge nga luko e mai la uli le pinge nga. Au ko e mai sa o la vai la uli le pine. Sa to to o le fatu. O nai tua asa anu la ko kai milionga milionga le fengo le au. Ae li provisa. O le pinge nga. Pinge fa vaile na ole yun ka pisa mo milionus food yo o mai la vali vo no le na wata o le Samoa rugby football union ole pinge le na ya anka ko si fia lo ta to me tia la uli Allen Gray lu million ha mo anu tu ti a George Meredith million ha ye matina ya Marina Salvoche da lo na fa million ha ola tuna na lu tu pe e ba mo na imanisi fa pisnisi jo an endeo o palo o totel nisi ke mi ali professor de stupe va te lisi ai op e di a fa ko fa ke ai op le valu fitu no fa li por la langi a ai onate mi umba ola mega galiga le fio e se la voli ia On a l'eau café, il y a 4 millions de mètres de rugby. Et les 1 million de mètres de rugby, ils sont pas 11 Samoa. On a au Polo, Lima, au Savai. On a la même chose. Le koko ia kamaka alo. Ayo ave nga kula pia ala wa sponsor di taula. Le ave me kula epa. Ia la kofa mai na ole kufaka kari kuri si koko pengo male wani ia. Ayo ave nga pusa pia di taula.
1: Yeah, sometimes fo ie e ku wai la vale ko inga.
0: No,
1: you know, au lau vai nga umale ia ia. They're all fangale ia. Ile ise me o fangale ia. Pei ole ole fangale.
0: Ia. Ova rofa fot ko inga la wani ia.
1: Ia ole. Wow. Ia ka fiola ai. Wa le lawa ka akia ngei a le o manga o mai ngei le ai a pi a waku fia su lima ka usanga le e le iei mase.
0: Ia, e la vea ngei mastui. E la vea ngei na mastui o wonga. Ia ngai kai fongo.
1: Faiaku la a soni.
0: O karo leo.
1: Ia wala ia ngare faiaku ai o ese loa ai fangoe a. E kango ia le fanga le faisisi a wala a. O soli ia lea la wala. Ko fai fai le la ko ula ve vea ngel me le a
0: wa fa fa nga sui de ngol au ka pika do le mi ve fa ma mo o ka lo kup ai ala da ka ku ka ka lo a be ko va si spes ya sa sa no le sa sa
1: ole ole ole o palota la va ia o te fai fo le le ya ya se fulu miliona sa fata a ya ma ngingo al me nga a wa le vang fia ma nga o sa faka va ku ya ko julu miliona a julu mio so le lucky a Ya mo ifo ya ola vele ka o koi ore ba ya la he mo ole se lu ya fa ko ifo ya ala winga fa ngale ya o kai kai ya kai lo le ya nga ka uman ku fa ya sa vo ye fa ma sinonga ma ma we ma ma we pe ana fa pe ne ya tu nu wa o ma la va locha alu le fa ona le o ma le ya ma se me ai e fo ina le e to fa ni pa locha
0: o fa ni ta o le ku pu ya samu Ua mix fa kasir kominisi malete mekusi. Ua fia pule uma tangata. Aba ai e kungunye. Filfilie le atunu ua lato taitai. Ia por lako palmengi. O Samoa. Ia le fu uma filfilie ako e kangaka lau kele le lako kaikai. Ale vo voi fo disi va fa le anga me fo ah kuso o le ro si kai kai e po si pale mia po le han me la fa o le vo mo nga fil fili ko ngai le ko pe o me nga lo fe me la o di o le o lo kai kai inga ka fil fili le tu a ko kai kai inga ya nga nga ro so ko po le ali si ka le ka o nga ka nga ka
1: ale e fo nga le ole tangi ai fo sa tangi ah e fai mai ia voile multalo ah ai mai e blame lava ia o se mea lava e blame lava sa kang e blame lava sa kang ia kang iro sa kang fai aji e mea ma ka ua u mai ma gea a ke li fai yaku a pia kau sa o er kang sa kang ia
0: sa kang kai va pera lava la unga fai fai fai fai fai ia ma kou disi aso Fai mai. A umma le loko ngai. Ai alula ia ba ai mena tupu tau fale to mota. Si I lunga fafitau ni ole problem na tu si I lunga mai aleluya ole fafitau ni
1: lego mawore lego mawore pa iya
0: mba kawira la nga loku rasko inga hede I loku ronko olu ole kuka fafin vai mele finga la kufia fia ronko olu la ku si inga ia fusi ngai ma si ima lulu vai ma si inga lunga fafia mai kala altina ma ngai ala loko anga kia lue loku ma sao si ya fai mai ala nga si I oi lunga fai mai fifi au si I lunga problem ma langa ni Hai mai no makan no ko mai kur mai ku bali no ula lu ke o pa di o Ola bi fi si tina va pe o ma ni yo si no
1: na ya
0: Ai ni role fe mai ye pa fe au ai wa ku no ko fa le si o problem ma ala langa ya haleluya o ma e se ne fa fi tau di ya te ma lo kisa ya au le kakalonga ole Jadi lepas ni siapa yang aku tak longa le? Laka piuni, ya, lepas sempat kau awal bola pizza ni, five four lima yes.
1: Oleh ucelei, wa ayat cuma ngara nawa, ah, oleh lei, mai le, apa ina le, naya alam fa nawa ya, samo naya itu nol ya.
0: Soale, kau kira kau fay ingat ya Jepang? No, oleh laki, ya, cholulua,
1: cholulima.
0: Cholulua,
1: ya, nawa malo.
0: Angkara, iya, salah ya, malo.
1: Malo.
0: Iya, fapinafuin malo, acintina ya. Ya Afrika man malo Afrika sufitu sifulu Argentina ah ay tak longa lua al storms mal sharks au fa chung malo Afrika man malo mai ni sila sa tak longa nonu ile tak longa ne fa yan po va veao al sharks ya ma fa san tau tu de ha ka fu de lu fa mai de ha ka ko ke de ni sila
1: ay fa ya ku ha ka
0: ma ka se ska mo ma nonu e ka ko fo ya lo na fi fi o fi fi ni na ya de au fa tu malo ya la ku fa su ko sha nga o su nga ma nonu wa wa tu fu fa malo ma de fa ta ya I le fo ya lo ta tu tu nu il ta long le la kapili ki pin fa nga so fu fa ingo ba ya su chenni Ele talongo le aso tofi tos fulu kaupo ele valu Titans, talongo le aso reile lusu valu New Zealand, Warriors ya Benrifes fulu lua, ole Roosters e lusu fulu man malo putak su valu, ole Storms e fa lua, man malo ya si iko se lusu fulu kisa, tulonga eseta alo le alo vode do le tenu o su fa longo. Oh. Ma naya tele tam fa kamale pe fa inga langa au e mata lia lan ta alu timi ma ole batu tele fa tai o wa tele tasi do fa le mata anga ina I si umu o ainga fo yo isa mo a ia ma pesa mai o fa le lo le atamos o su fa longo le nei ia batu fa tai le vo yo ia ole dolphins o kase ma naya ta longa le Broncos ma dolphins so le Live bangasidio ayo Broncos a walo ke moi va pe o malo lo Broncos solo ke kei volcao ese mera kupuri ola ke mi koe kupe ayo al Dolphins a
1: pe o mea li ipe ye Epe tau vata to awali ele tau vai au leila lo. Pe iwa nga le makuai faa ma lo ya pe atu efe tau ya Dolphins ma le Broncos o Cowboys a ele faa ma lo si oi e faa. Pe or mena o ke le fia makamaka la e lantu langa le Warriors lo e ni.
0: Ya la umambo watu o la pike lusu valu man ma lo tuna ya polo iyo se lusu fa o le Raiders se lusu fa fe inga ya night se tol se fulu ya matalong bulibuli Dragons se lusu fa Faman malo sharks is fuono. Ole bangle now where Talano may, I was a fulu pito ilunga. Ole Benfest Lanu Meritasi, to do a tuale rusta, Urukusa Ayala Walina, to Tolu New Zealand Warriors, a Tolu Far, to Far Sharks, a Tolu Lua, Dolphins, a Tolu Lua, Ile Tulima, Newcastle Knights, Ile Tuono, Ole Lapiki, Ile Tufitu, Kaupoisi, Tuvalu. Pudosi tu iwa se fulu si ikos all the storms le tati msu tes ole ale au lenga evi sili mai
1: ole ale tu langa na ele se pa uma no foa
0: Broncos
1: ole top 8
0: ole o top 10 le wa kus fulu mali si ikos ya Broncos le kaki masu ono ole ale au lenga evi sili mai
1: Warriors
0: ole warriors ole la si di lu ole warriors ole le foi la ah
1: mi va na fa per to sta sta la vale warriors male o your panthers ale le afonga le afo championship ya
0: ye ole na ki sa ole mbo ole va no ye ama fa mo tapu ka mini ro fa anga le la ka ka pesele ya muri but ye m ka fa ku fa ku fu ile tunu
1: ye fa to ya ye ile ile fo ile ile au va nga fo ye nai ya na to fo ile fenga luenga le aso le nei ai ya wa o isila e pi o isila wa o fenga luenga a ya o isila malolo a wa ole spiliki le area le ya ya a o pritsime na mato ye Ipswich la fenga luenga o malava ya o to nei le ai a mato ya o ya la ya mo polonga ya mo mo mato o mala fenga luenga le time nei ya malo la vale nga lue ya malo fo i on sai ya ya ai o fo ya le si ya le to nga o to i fo le weekend ya na o ta ta mi ya fa le fo i le ona o ye o shu taxi le ile a fo ile taxi ya wo ma sai ni ta ite shu lu a shu taxi ya ya le si ya wo ma fo ni ya ba no e ta te fai po kala mi ai ya fa so a so i fo ya ile ne ya so
0: fa le lo kisa mole no fa fa bo vi si no lumna ia fa pena fi fi ta tunga lu fatasi ai ole ta ya o tu plan tel bo mal fi tu le valu ta tu fi lo las ferile mai le valu a fi tu le valu e on ta tu club ole fa na na mi si el club per version chine ia na na fa mal tu se a su lo se pa to e tu mo u mai lung la u pena ta fa ilangi a le antimant o mi le ma tu pena ta fa ilangi o www.4ep.org.au ya na omile o le program kite alu yaso ba yaso o omi so se yaso te fie fa fonga ia kisa le venangalona yalonia le tinu o il sunga ya Brian to o Stephen Crichton ma Ellen alala toa ya ili latu fa ilo tato li tio ya ona le fai karimela teine o mayona
2: I'm Brian to
3: And I'm Stephen Crichton,
2: and we're each other's number one fan.
4: Ta alofa Samoa, loa tunu upele. You're listening to 4EB 98.1 FM Samoan program, supporting your community radios. Alofa tele, Alan Alalatoa, Brumby's captain, Wallaby's player, of Te Lava.
0: Yep, man, it's a more that you proclaim a number oil in a foe, our uli aliaso, Lulu, manu, a telephone fuanga, feeling like for more two, a missing on a fita tuna, Akisa.
1: Yeah, faso e foe, ya manuia lavella, Samoa, so faso e foa.
0: Mugging farle, mantua, love for your tua oi, I hotel show la to fale, faso e foa.